Nilati Ikoni Konga Gbonmagbe Wells Radio 89.3 FM ti Akale Sopopona Alafin Avenue Oliole Estate Ibadan Oye Olorun Adegoke Loni royin yin saju egbon awon koko to wa ninu royin na Ale Bola Tinubu ti gbera kuro ni Kigali ni du Rwanda un lo si ipinle Eko leyin irin ajo alabewo orilede meta to se ti o pari fun ajosepo orilede yi eleyi to lo se nilu France Kenya ati Rwanda leyin to ti pari e awon gogo nkan lorilede Nigeria n lo ti duro si ida 15% o le mo kan deni 80 fun osu kerin odun 2026 gege bi ohun to jade nipasẹ ajo aseshuro orilede yun ajo NBS ajo to mojuto eto eko nipinle oyo ni won ti jerisi isele kan eleyi ti ogbemi oluko ati awon akeko ti won ko lo lapa iyaka leyin ikolu eleyi to waye nile eko meji ni agbegbe aoro esele nijoba bile orire nipinle oyo Igba keja re tele ri Atiku Abubakar loni lo ti ke pe awon alase ijoba apapo to fi mo ijoba ipinle Kaduna wipe ki won tu gomina tele ri nipinle Kaduna Nasiru Erufai sile lojo ese pelu apejuwe le to se lori itesiwaju sini se atimole re to pe ko to di akoko ti won yo se ayeye ileya Idul Kabir o pe nebe iwa odaju awon oludibo sipo awon oluyan sipo ti won fe dije dupo ile asoju sofin labi asia egbe oselu APC oni won dibo yan loni ninu ibo abenu ile ti won seto re fun gbogbo wardu egberun mesan odi ni mokanle ni adowa nebutoro council ile ti onka re je orinle ni edegberin odi mefa Eyi to fa igba gbogbo mo egbe oselu ogun to ba ti foruko sile lati le kopa. Asofin ipinle Eko to tun je osere ori imo maworan alagbelewo lo ti jade sita lati toro aforijin lowo eni to dabe awukose oloselu re to je olori osise fun are yan Femi Gbadabi Amila o soro lori bo se sese ko je pe ohun ti se lori idasi oro oselu ohun. Eyi lopin akojopo awon kokoroyin fun towuro toni lori ikanni kanga gbonmagbe Wells Radio 89.3 FM oye olorun adekoke loniroyin yin eseun te n gbo wa olorun yo bukun fun yin eku ojumo

0: láì sanwó ọkọ
1: kò sí wàhálà
0: láì sanwó ọkọ ẹni sanwó oúnjẹ ẹni sanwó ẹni sanwó tó
1: kò sí wàhálà a ṣẹṣẹ máa ń lọ
0: ọrọ
1: ọdún náà ni
0: a
1: sì máa ń lọ láyọ
0: a máa ń bọ láyọ
1: tọ ohun tí mò ń sọ rèé
0: àwọn kan wà tẹ́gbẹ́ ẹ lọ bẹ fámílì yóò nírí yín
1: àwọn irọ́ kì í ṣe irú tàwa báyìí
0: ẹ wà láwùjá ẹmí làbúrò ẹmí lẹgbẹ oúnjẹ wọn lọwọ ẹ lè rí bẹẹ kẹ padà ọlọtún la ṣé ẹ fẹ lọ yẹ.
1: Irú àwọn ilé òun náà dà tẹ̀mọ̀ wípé àwọn kan bẹ tó ṣe wípé nígbà tí èèyàn bá ń ṣe àwọn ìpàdé kan olójú àwọn tó lè rí olójú àwọn
0: tó lè rí
1: àwọn strategic meeting tó jẹ́ wípé tọ́ kí ni ohun tí mò ń bá bọ̀ rèé.
0: Màá ṣàlàyé kan tó jẹ́ kí n sọ Abuja fún yín o ẹ bá ti yín bọ̀ ná.
1: Nígbà tí gómìnà tí wọ́n sọ̀rọ̀ ní ìjẹta lọ́jọ́ Thursday wọ́n bọ́ sí pèpèlè wọ́n sì kí àwọn ènìyàn lọ́tún àti lọ́sì àwa náà wà ń bẹ̀ àfojú wa gan ni ohun tó ń ṣẹlẹ̀. A rí àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú tuntun APM
0: ẹgbẹ́ gbàgudá ẹgbẹ́ pákí
1: olórin tí wọ́n ń kọrin níbi àkórajọpọ̀ ọ̀hún wá bọ́ síwájú gómìnà nígbà tó tó àsìkò tí gómìnà fẹ́ sọ̀rọ̀ ó ní ẹ sọ fún wa ibi tẹ́ ẹ bá ń lọ gangan làwa fẹ́ mọ́ o ẹ sọ̀rọ̀ fún wa kó yé wa o ẹ ti mọ̀ bí àwọn olórin bí wọ́n ṣe máa ń fi orin sọ̀rọ̀ ó kọjú sí gómìnà wípé nítorí pé ibi tí gómìnà bá ń lọ ó ní làwọn ń lọ bẹ́ẹ̀ ni mo wojú gómìnà náà torí bí gómìnà wà èmi ò jìnnà síbẹ̀
0: ẹyin
1: lẹ sọ bẹ́ẹ̀ èmi èso ló sì
0: wọ́n ní mo sọ
1: olóyè lẹ́kàn sán ni ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ yìí ẹ máa kọ́lẹ̀
0: o wọ́n ní pé VIP section ẹ̀yin wà bẹ́ẹ̀ jọ wá láti agudi lọ́jọ́ yẹn gan ni
1: ẹ rí i pé olóyè lẹ́kàn sán ni wọ́n lè kó báyìí ẹ ń bá jọ
0: tí wọ́n sọ ní sùn.
1: Ok.
0: Bẹ́ẹ̀ni àwọn òwe rẹ̀ tó máa jáde nírọ̀lẹ́ yẹn.
1: Tí wọ́n sọ.
0: Wọ́n jà yín gan lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa ìbẹ́jọ́ ń bọ̀rọ̀ yín lọ́wọ́ bẹ́yìn kan.
1: Tọ́. Ọlọ́run rí yín. Tọ́. Bí gómìnà ṣe ń sọ̀rọ̀ bí olórin ṣe ń kọrin ó ní gómìnà ń wojú olórin àwọn náà rẹ́rìn-ín. Mọ́ṣẹ́ ni gómìnà náà bá jáde.
0: Yọ̀dà fún ọmọ
1: yìí. Ni gómìnà náà bá jáde wọ́n juwọ́ sọ̀tún. Wọ́n juwọ́ sósì wọ́n kí gbogbo èèyàn dáadáa.
0: Lẹ́wọ̀n bẹ́ẹ̀ ni Awíde.
1: Tọ́ ní gómìnà jẹ́ kó yé wọn nípa ìkórajọpọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n wà ń bẹ̀ lọ́jọ́ tá à ń sọ yìí. Bẹ́ẹ̀ ni gómìnà wá jẹ́ kí ó tún wá yé àwọn èèyàn dáadáa sí i. Wípé tẹ́ ẹ bá rí i tá a kóra wa jọ ń bì lónìí ó nídìí o. Àwọn kan sì ń bẹ tó ti jẹ́jọ́ yìí sọ yìí tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n lónìí mo fẹ́ kí ẹ gbọ́ dáadáa kódà báwọn èèyàn bá lọ sí ojú òpó West TV wa ó wà ń bẹ̀ lásìkò yìí ẹ lọ sí Facebook West Television bẹ́ẹ̀ bá débẹ̀ bó dẹ̀ ṣe YouTube náà ni West Television ẹ rí ń bẹ̀
0: ẹlẹ́rìí
1: wà lọ́rùn. Now ni gómìnà bá ní I olùṣèyí
0: olùgbémiga
1: Mákindé bàbá fi èyí bó gbé kalẹ̀
0: wípé
1: àwọn fẹ́ díje nínú ètò ìdìbò gbogbogbò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ọdún tí ń bọ̀ yìí náà ni o gẹ́gẹ́ bí ààrẹ
0: orílẹ̀
1: ṣe rí bí àwọn èèyàn ṣe gbọ́ ààrẹ ariwo yìí ti pọ̀ àwọn èèyàn ò tí ẹ jẹ́ kí
0: gómìnà fọ̀rọ̀
1: gómìnà kí wọ́n ti ẹ̀ fúlẹ̀ ọ̀rọ̀ wọn ariwo yìí ti pọ̀ ogo lọ́tún lọ́sì kò jẹ́ káwọn èèyàn fẹ́ gbọ́ gbogbo
0: ọ̀rọ̀ tí gómìnà ń sọ mọ́
1: tọ́. Gómìnà wa sọ̀rọ̀ nípa ibi tí wọ́n ti fẹ́ díje ibẹ̀ ni mo wá ń bọ̀ tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá wa tan ìmọ́lẹ̀ sí torí pé ọ̀rọ̀ ọ̀hún ti fa awuyewuye àti ìbéèrè èyí tó ní agbára. Nígbà tí gómìnà ó sọ gómìnà ní labẹ asia ẹgbẹ oselu won kokko se a won a pada si p d p a p m you want to kokko pe a won simi die
0: on to about sori p
1: a pada sori
0: on fi di tele
1: d p a p m
0: very long
1: lawon yan wa so wi pe ka ti egba wi pe yi ti won ko so hun pe boya bi asise ni
0: okay
1: a ma woju mi o tin ba ti serious e ma mo ko mo serious ni o won ani p d p a p m lawon yan wa ni egbe oselu wo ni je baun
0: ni p a p m
1: pe egbe oselu wo ni je ba pe san laarin aje ni mu ni pe koro nbi o si wa ya la wa ri awon foran kan na pe gomina ti koko lo si egbe oselu APM won ti lo
0: towo
1: bo we adehun wi pe ato atijo o nse po atijo wa po la ba si ri awon poster lori sirisi won bere si
0: gbe
1: emi o ti e wa ri PDP APM APM le mi wa ri
0: okay
1: wi pe APM oni lojo kini ana PDPAPM
0: leso
1: sini
0: o se wa di APM bayi
1: to e ba wa tan mo leso
0: e se akoba daba olama jeri
1: amen lo
0: abuja te lo ti o se ta mo bi te wa olorun ye ba won lo
1: amen
0: lo mi re de so oro yen
1: okay
0: ilo ni lati enu honorable wike
1: okay
0: wike ni awon kan awon ayederu eyan kan tan pera awon ni asoju egbe osolu PDP
1: okay
0: be kan sora o
1: hmm
0: be won tin pera awon loruko ti won je
1: hmm
0: won ni ba won fe dara po mo egbe kan koda o so mo leyan yenyen ni oni 419 ni won ko wa mo nbe o la won ti kowe si ile ise olopa ati ile ise otele muye pe bi ta ti gbe PDAPM ra awon mo loju ese ba te ba so PDAPM o je bi me se e fe la buja lai woko
1: e wa mo pe akose mo se oniroyin lemi na
0: okay
1: oro ti e gbo lemi so to si ni eri to daju
0: to daju to e pe kale ba na se ka ti wiki le ni a le tu gbogan wi pe won ti pe awon to pe ra won ni alaga
1: okay
0: ati bimo maji o baje
1: se lori oro ti gomina so
0: lori oro be PDAPM be won lo n towo bo be PDP ati APM fe se ajo sepo won ni ko sin kan to jo be tori ile ejo ti soro gba kan a ma ri igun makinde
1: okay
0: a ma ri igun wiki ko sin kan to nje igun mo nu PDP bayo odu kan ni PDP baba o te je be awa kan le pe ni PDAPC kan le mu wa si tori nkan ton so na la so wiki ni oni asiwaju egbe oselu PDP bayi o le gbe ba 2027 pe Bola Ahmed lo n dibo fun koda kisi bo ni ma dibo fun lasan o ma le waju ipolongo e o de wa ni PDP
1: wike le so pe PDP APC
0: tan ba so le ni won to so o to rowo won legbe wa
1: okay
0: supreme court ti so be egbe de ma form alliance o ma n ba won egbe to ku se looto ṣugbọn en ti egbe o si lowo e to ba so bo n fe da egbe lo si bi kan ko ma reyin to ba rin o bẹ́ẹ̀ni àwọn tó wà tọ́wọ́ wè lórúkọ PDP ní ìjẹta yẹn mo fọlọ́run ṣọ́hun ọ̀rọ̀ mi nìyẹn mo fi ọlọ́run ṣọ́hun
1: bí mo ṣe ń sọ ọ̀rọ̀ òṣèlú tí wọ́n nu
0: bẹ́ẹ̀ni bí mo ṣe ń sọ
1: tó ṣẹlẹ̀ làwa ń sọ
0: bẹ́ẹ̀ni kò sẹ́ tó lè mú asikẹta ń sọ tó lè gbọ́ tójú rí ni kò tẹ́ ti gbọ́ tójú dẹ̀ rí ni ọ̀rọ̀ tẹ́mi fẹ́ sọ báyìí ni pé ṣé gómìnà ṣé ó tó jáde sí gbangba pé òun fẹ́ di ààrẹ kò sẹ́ tó lè mú sí o ti pe ọjọ́ orí tó fi ń dìbò o ti kàwé débi tó fi ń dìbò ọmọ nàìjíríà ni o tó jẹ́lẹ̀ tó fẹ́ dìbò ṣùgbọ́n ṣé ó lè wọlé wà lọ́wọ́ torí ẹlẹ́ṣọ́ tẹ́mi rí tó ń bọ̀ lọ́ọ̀kan yìí.
1: ṣé àwọn àmúyẹ tó yẹ kí ẹni bá yọ sí bọ́ńbọ́ póun fẹ́ dìbò gbé àpótí ìbò gẹ́gẹ́ bí ààrẹ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà se a le kiyesi wi pe gomina ipinle oyo ni
0: e se mi ton ba lawon ni won ni na ni yen sugbe emi gege bi enikan won
1: ni ti ojo ori
0: won to lati se
1: gege bi omo orile yi
0: eh ni ti bi omo orile yi na ni ti ibi ton ka ko de be gomina ni gugu e sugbon nigba temi wo isejoba gomina gege bi gomina pile e fo odun mejo
1: okay
0: te ba fun mi ni iwe lojo yan be se ki ndibo fun gomina to wa nbe lowo lowo yi nkan bere lo je ki nteka fun gomina
1: okay
0: nkan kan de ni pe to ba ku gomina ku tinubu to ba ku gomina ku bola meji tinubu ma meji nikan lo ndije be a meji nikan mo le dibo fun madibo fun ti won se imagine sugbon to ba je pa awon to ku wa nbe ton ti lawon fe dj yi o olohun ti won si on je kin dibo se imagine
1: to
0: it be mi gege bi e la be to te mi ni yo eh democracy de ni ohun wu mi o wu o ijoba wara wa na nbe en ti n ba ni pe ele wu mi ma debo fun ko se an to le mo mi so yi o bi wa o no
1: e ni ayan fe ti yin
0: mi o ti e ni aye fe kankan bayi sugbon nigba ti mo
1: se wa ni dibo ni
0: o be lo gan lo ni dibo mo si n wo obi won lowo ni awon ti mi
1: ele en ti won so risk
0: awon ti mi ele dibo fun mo ti n yo segbe
1: okay
0: awon ti mo ma dibo fun mo wo won lokan o lawon oro kan ti mo si fe gbo ti mi de ti gbo lenu
1: good luck na lawon nbo
0: a ti le so pe mi le so ba pe mi le dibo fun good luck to ba ku good luck
1: eyo
0: to ku tinubu to ku se yi ba kede ma dibo good luck don lagbara olorun olorun ki ndi good luck adura ti mo gba ni be ka to ra awon to ti se ma sakaju good luck is to ma jade sugbon mo ye so to ba ku tinubu nkan mi jade
1: oh
0: eh gbe mi to ba ku tinubu nkan se mi jade lojo yen sara se mi jade lojo yen to ba ku tinubu ati se yi ma lora di bo se yi to ba di
1: a ti e se nkankan lori eto gbagede oselu yi nigba gbogbo won ba ti yo si bombo ninu egbe oselu ti won ti fe jade a wa kese awon kan lati ile lati wa mo de awon ti won fe dibo
0: so
1: won ma ba wa gbe yewo ofin faye re
0: sile mo ti e ti ri tawon iwe iroyin kan je ti se lori facebook
1: ofin faye re sile bo ba ti je awon ara ile won si mo so di ke se lati tako enikeni to bi on se jenu awo gedegbe a fe se bayi bo ba ti di a se oju opo le ni kopẹ yi tori pe bo ba ti di ago mokanla abo eto eleyi yo mo tenubodo a wa gbe wo inu oro yi to ni se pelu kikan sawon eyan wa ninu oja ama ka to lo si inu oja eja lo si ese kuku na ama ka to se le won eja gba bi ipe bi meji meta ka wa mo se ni alafi bo wonu ara won number te pe wa si re e wo eja se bayi eyan ara ipinle oyo la fe ba soro looro tuni eyan omo ipinle oyo la fe ba soro looro tuni on ta si fe ke ba wa dasi egbe oselu ta ti pekelu yi ni oro ti gomina wa onime ero seyi makinde ti won so eleun e se iroyin mo gbogbo wa na lati mo npa re baba ti so pe awon fe ronu gege bi are lorile ete nigeria won si kede bi gbogbo nkan se nlo ninu egbe oselu apc awon ti won yo si bombo won po pa won na fe ronu fun po gomina ninu egbe oselu apc amo awon meji gbaju gbaja to si je wipe awon lo fe dabi oro eyi to nlo lowo lasiko ta wa yi o senator Sarafadin Ali ati ex minister Adebayo Adelabu ti gbogbo eyan mo si penkele mesi bi e ba le ba wa foju wo inu egbe oselu apc kini woye ti yin be o ki le le so e dakun e mo buyan o e so erongba ti yin ero okan ti yin gege bi omo nigeria to ni fe si nigeria ni o a e ba wa mo e le ni fe nikan jo enikan lo eyan le eyan nje a le ni fe eyan meji bakan na amo baba fe gbe kale e dakun e mo gbe kale ni gbe kale ti o pa wa ta wa na nsoro lara ati ile ise wa edakun alawon ofin to de wa sugbon ale jo so ni ona lati tan imole si awon oro labala beun oro ti gomina ipinle oyo na so negun won won ti tin gbe nkan kan bayi omi tutun 3.0 lawon kan wa so wi pe ah se bi e soro ngba kan wi pe ni godfather god the father leni si e se continuity godfather de yin na fe ma se yi won ni bayo adekambi bimbo adekambi oni ayanfe okan won to awon na o si lo run bi are ki le ri si omo nigeria free world 0916-893-1000 0916-893-1000 number keji re 0915-333-4893 0915-333-4893 number ketari o 0911-333-893 hello
2: hello
1: emo karo sa o
2: karo sa
1: yes sir
2: karo epo eto
1: olohun ni to Olorun o ba wa tun se.
2: Ni baje lagbara Olorun.
1: Ami Olodumare.
2: Olorun ni sisọ.
1: Ami Olorun.
2: Kola Mustafa lo so lati aye gan le Yoruba.
1: Eseun.
2: First question bi o ko me dey lowo baba wa tun ba yin ran oro. Se o se se. Ki yan fe jade labe flag ebe meji papo. Lai ti fun coalition won coalition won di eyan kan. Ni ala kokko. Se wa re keji ti APC. Mo fi adua ran yo se ti lowo Olorun ni je ka ri laburo
1: Ami Olorun
2: Olorun ni je ki nkan ti o sele ko ojo ti o da sele ti wa loyo se
1: Ami Olorun
2: ko ti ti e ni bi ba tin ja kalagbara ba ti po ju gbo awon mo kekeke be ko ri ko be ni ni o ma ko ri ko se ni o ba ni pe ki won pe ra won ka ba ra won soro ni o ti je ko me je kan na ni won gbogbo to n be nle yi to pin nti baba ti mo so fun won ko to pin o Olorun ni je o baje o won ma je di wahala won jo
1: to e seun ojo ni tin e ma ko ibere nle oloye le kan so ni hello to rawon eyan po lojo
2: hello
1: e ma ka ro sa o
2: akojumo o
1: baba bolarin wa
2: apo tori afefe
1: to ojo ni tin baba
2: e se ni ti pore pete lodo yi
1: Nigerian Progressive Forum Nigerian Progressive Forum
2: pẹ̀lú ní wọ̀nba nípa ti ìrìngò àwọn ẹgbẹ́ ọlọ́wọ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Olóyè,
3: tí
2: bá ṣe gbọ́, yóò sì di mẹ́ta sẹ́yìn, ó dà pé kéde kan jáde látọ̀dọ̀ àwọn adarí ẹgbẹ́ pé wọ́n ti fẹnu kọ̀ sí kọ̀ǹkan sọ àbí kílẹ̀ ń pè.
3: Consensus.
1: Bàbá ní kọ̀ǹkan.
2: Kale like ibo yin pe mo ti mo ni kakale
3: bene
2: e daku ki lo tun wa fa to tun wa di pe rara ko dem
3: okay mashallah yes sir
2: ko ye ko ri be e daku ke oro okuna laarin won tele tele ni kan jo ti beta ten ko to di pe won fo fere bo ti ori agbagbe ka ti tan so pe awon ti tele kakale toro ba ri bayi iru òṣèlú wo ni a ń ṣe yẹn ìyẹn bẹyẹn lẹgbẹ kan ẹgbẹ kejì ni pé láàrin mákindé àti ìdí olóyè mo kẹkẹ bá ní pọ délẹ délẹ iléẹjọ tó ga jùlọ tó sọ ìdájọ kalẹ ibo gan ló gbé ìdájọ ká gangan ẹjẹ ká mọ kò yé wa bí
3: ọjàpáàyẹn
2: torí pé mo gbọkàn nìkan láàárọ yìí tí wọn sọ nǹkan kan nípa ọrọ wọn wọn ní pé ẹyìn wike ni mákindé ni kò sẹ́ni kankan tí tó sì lè sọ pé gbòógì ìdíje gangan ni mo ní ẹgbẹ́ kí ló ń ṣẹlẹ̀ gan irú òṣèlú wo la ń ṣe yìí olóyè sani wọ́n máa sọ nǹkan kan
3: sọ
2: mi wọ́n sọ pé ó ń gbó democracy Some don't democracy, but some people go, another, stop, I like both in Nigeria. Thank you.
1: So, oh yeah, call you, Louis Ricassoni. Hello.
4: Hello.
1: Hey, Carlos, sir.
4: I'm a Carlos.
1: Yes, sir.
4: Hey, Quito.
1: Hello, Ninto.
4: Maybe I'm possible.
1: Booking you.
4: Booking a Carlos, sir.
1: Uri yo ni daru
4: o amisa o do sonin
0: baba o
4: baba me ka rosa
0: yes sir
4: akuike
0: yes sir
4: ade ku gbogbo bo se nlo oloye akitile omo ni lati loko apata nba
1: o mo yin eye meje jadan
4: o ku se e se kon se mi ti se yin bayi
1: ah e kole
4: e mo mo binu gbogbo a to niyan ju lagbara o
1: amen lo
4: eh seri ti president baba atula o fe lo president baba sey makide won ni right last pa won le lo fun president omo nigeria na ni won won leto president o leto sugbon nkan to ti e wa nja emi lenu ti o ye ni dada bo da polo esan ni wa be a ti won no se tojo don ara mo ti de dai the platform to party and other fi loading at the platform of PDP at message you ma wa lori ballot paper ni because
0: okay,
4: I don't understand
0: okay,
4: that's one number 2 charity awon APC ti won ba lo doko daada kon se ise won bo se kon se at the end of this day to ba gbe ma je lo word ti o dara baba gbe mi sile kon gbe mi sile pe ki wa contest ma wole mo won lara be mo so fun yin se wa ri gbogbo e mo wa pa gbogbo e po pa ta
1: hello
4: se won ni fe wa ni awon eyan ta so yi pelu gbogbo ba se nse ita se ri ti fe anu ni ni abi fe ara won e ku eto ko ti ba jo loya kitile ni
1: to ibi ti e fe enu oro ti seun gan ni mo nife siju wipe se ife tara ti won ni
0: abi titi
1: wa abi ti awon ara ilu to ibere re o hello e mo ka ro ma o
5: ojuma
1: to ojuma yo
5: lori
1: okay e dakun e ba wa gbe ohun yin soke daada ah e tu wa
5: hello sengon
1: o ye da ko yin de kan si hello
5: hello
1: a tin gbo yin bayi
5: lori bana ko won lo fun president ni to da ti o je nkan to da o de je nkan yi sawa na la gbogbo na la ri nkan ti won se ni ti leye se ni o ko to ba ti de oke won a ti se won ti se
1: to se to e seun ojo ni ti
0: en be ka sare down beauty yen bayi ti won ti to kale
1: okay
0: ala kokon ni pe se PDP ma fa gomina kale ni
1: okay
0: APM atu ba fa gomina kale ko si anfani fun egbe meji lati bi enikan kale tori ki egbe to le fa yen kale en lati je omo egbe mo de so fun yin ojo kewa osu yi ni awe bi en ti fi oruko omo egbe ranse e ka so
1: ka gbe mo pepe hello.
4: Ya ku se do so.
1: To e seun o bro ido wu.
4: Let me so ni.
0: Yes sir.
4: You know I be dey mo ko.
1: Amen lo.
4: To ya koko. E de se o se le ni governor wa fa se. O no lo se ni fun de. Tori ari pe ibo to gbe baba wa ni bo wole won le pa si je to so pe ti eresha ki won yi to ya ti divide the limit of the fruit of baba wa to mun bo lo e ma bi to lo so
1: ebi bro do wo tun gboro lo yi awon to wonu ijinle oselu lo mo won to wonu formula mathematics o selu awon wonu
0: o o de ni mathematics
1: o selu asiko ife ye won
0: awon bo se nlo bi mo se nso lo pelu ogo olohun nkan to fa
3: ti gomina fi so be PDP APC APM yen gomina le kan lo ye bo se ye mi gege bi en to mo npa oselu gomina di gomina o di camp lati PDP lo si APC lo si APM ne nkan to sele kejo ni
1: gomina ti ku onu
3: o ti ku onu le be solu PDP
1: sugbon won fe ka won
3: ori awon so ni so be ni be PDP bomo mi lowo lo wa yi di be ki se bomo mi lowo a dara po mo won ni sa e dara po mo won en tun se bo won dara po mo yen le ni bayi igun wiki lo le so yen
1: okay
3: oro mi o ye so lojo yen o en ba fe dibo se yi Makinde o to ba dibo PDP lojo yen o tele to dibo fun
1: hmm
3: afiko je APM
1: APM
3: APM ni gomina wa le
1: en ti gomina fi le gege bi gomina
3: be ni
1: eh bimbo adekanbi
3: ni
1: egbe oselu APM ni o
3: lo ti bi tan ti ma te ba dibo yen te ba dibo PDP tele ni le di fun Olorun mo wi pe o se se ko je gomina igba keji gomina tele tele belarun mi le dibo fun yen
1: ah
3: be ni APM ni gomina te ta ko so lati e bi oselu PDP sinu APM ndati okun emi PDP o ja won lowo te bo fe ja won lowo
1: gomina no ba ti wa so ni san
3: eh gomina fe so so bi ile mo ba won ni PDP na ni
1: gomina fe ti o wa ni ja bi confusion ba
3: ah o wa won lo mo lori bo se fe ta won yen ni ologbo awon mo fe ta won yen ji
1: okay
3: iyen ni iyen lebe kan won ni be close consensus se faili consensus bo de ma faili idi ni be ninu ilana ofin
1: okay
3: ke to le so bi a fe se consensus gbogbo ta wa ninu kulu yi ba ta ba fe dibu fun a fe dije fun ipo kan na e ma ko wi pe mi o se mo o eni ti mo le fe se atileyin fun re oro mi oye
1: agboye
3: gbogbo awon ta fe juwo le yato si en ti o fe fakale won lati ko wi pe awon o se mo ti won ba ti ri wi yen sajo pe a fe ko se primary bo fin se so ni
1: ni lana ofin
3: ni lana ofin
1: lorilede Nigeria
3: o to ba ti gba form o ton de ti se screening fun to pass screening
1: ayo
3: a fi ko ko we so wi pe o finu fi do so pe o se mo yeto si pe o de se mo gan pe ni to fe se atileyin fun re te ba kuru gbe ejo lato do wa to ti gba fun de se screening fun consensus ti duro ni yen se sarafa lo ma ko gba bo fun adilabu awa labu la ko gba bo fun sarafa ni mile oyo ali baba shaki lo ma so pe won o se won adebayo si tu ko se se
1: ko le concert
3: ko le concert won ti ko concert iyen niyan
1: concert ti ko se
3: ati bere ati dahun ti pe ewo ni pd gomina ma lo ninu apm ati pdp pelu ogun olorun apm ni gomina ma lo gomina o gbodo lo pdp to ba lo pdp honor lo dibo fun en to ba dibo fun honor
1: e tin baba gomina so mi
3: mo sanu gomina ni mo sanu
1: baya ke leni kan ni pi gomina
3: ira ira araje lo ta we ni
1: okay
3: kan wa lo
1: araje ni
3: araje ni wo form won wo form won be ni kan lo
1: araje tan
3: o ta mi
1: kabiesi olodumare kabiesi
3: oro brother adowu pe kini tinu se yi fe se
1: okay
3: ologo olohun mo mo kan ti se yi fe se bo emi kan ma dahun yen se wu lo ma dahun yen funra re
1: awon na eyin mo mathematician
3: amodo de further mass
1: okay
3: sugbo bo se nro lokan yen
1: okay
3: bo polopo na se nro ni yen
1: abero
3: kini kan da mi ni ogun na e fo leyin ni
1: kai Nigerian politics to o ye ja se bayi e je ngba odo Mr. Taiwo lo lori oro eyi to ni se pelu ki kan si awon ese kuku ijoba ipile agbe kale eto ile ise West Radio oni lati ri wi pe awon eyan wa won ni oye lekunrere ni ilana eyi to le mu ki Nigeria kuku ni ebuti ofo lo si ebuti ogo asoro kan si waju ani amukun eru ewo oloke le nwo ewo sale bi ipele ba si ti baje kini olododo o se awon ti won dibo won se opolopo asise tori wipe kini won roko loko kun o ki won to lo gbin pa be awo so wipe eni bayi ni e dibo fun eni bayi ni ke mo dibo fun o wa lori ohun te ba fe o ka loko lo leto lati tele ife okan re amo bi Nigeria yi o ba da anilo lati la oju wa kale ko da ko ri mu ahan ati ese kuku logun Nigeria ti bere eh ko se to abo oloyele kan so ni soro kan le kan ijoba ibile kan ni o ni orire ni ilu ogbomoso ni ipinle oyo nbi na ni eto abo ni lati ri sege sege nbe awon kan na won dibo nbe o won ro ko kun ke won to gbin pa be o ni be na won ni awon ni alaga oloyele kan so ni eje ndodo yin kin to pada si odo bi eto abo ba ri eh gata gata ni ijoba ibile kan si o ni oju se papapa ti alaga ijoba ibile ohun le gbe lati ti eri wipe nkan mu yese lati dabo po awon tin se alaga le lori
0: ese mi o ni fe si bo se nse ijoba kaakire Nigeria are ni o awon gomina ni o alaga ni o sugbon nkan to ba to se mo la fi re mu ese to nkan ku ba se le ma fi ko lorun pelu ba se gbe Nigeria kale le ni yi
1: eyo
0: ko sin nkan ta ga le se o
1: ko sin nkan to le se
0: ko da ko sin nkan ti gomina le se are ne kan lo ni agbara ipa ati ase lori oro eto abo amen ni owolopolowa
1: bi eto abo ba ti wa ri sege sege lawon ijoba ibile kokan lese kuku
0: bene
1: ti won ba fe dibo won ni lati fi oju won bale dada
0: bene kan mo to se won
1: won wo are
0: bene
1: to le ko won yo
0: bene
1: ninu
0: la si gbo yi
1: ahan bi nkan ba wa ri baye Mr. Taiwo gege bi ile ise wa ti se agbekale eto lati kan si awon ese kuku nipa eto abo ni awon ijoba ibile kokan ona wo la le gba mo ta awon eniyan lologbo lati mo fun awon eyan ni isiniye lona ti won le mo seto abo eyi ti dukia atemi won to fi le wa labi abo
6: ese atokun seri akoko na ohun ti mo mo ti o da mi lodi ni pe awa ara ilu gogon awa gogon ni agbodo kokoko se eto abo nipa itanilobopo fun awon agbofinro seri to ba ti sele ara ilu ale a lagbara tawon daran sugbon gbogbo awon agbofinro yen e ri pe igba mi won a fi awon number kan sori ori radio ori television
1: igba mi awon ara lo mo npe won awon kan mo ti e ti gbori ti e pe agbofinro boya nkan kan sele legbe yin o fun bi apere gbogbo awon eyan ti ngbo wa dada won o mo challenge boya nkan kan sele ile temi nisin boya challenge lo wa nkan kan wa sele nbe e moju odo nkan wa so wi pe ile ise awon agbofinro kan nbe ni oju odo
6: nibi idi odo
1: nibi idi odo awa pe won ni diodo kaka ki won ma bo irin won lati diodo si challenge yo to bi iseju belo na
0: ko le bodo jeyo kan si meji lo
1: ko gboro jeyo kan si meji
0: to ba to meji
1: awon agbofinro won wa gba ona mo lete
0: bene
1: ba ti gba mo lete okado
0: mo ba ti road
1: ridi
0: ba
1: ti
0: ring road okado bi te fe de
1: para lo to pada wa si iwo road won ba ti wa pada si iwo road won wa gba emo soka
6: ben
1: won to wa gba nu soka lo won to wa pada lo si
0: ole
1: ite ayun re
6: ti won de nbo ni challenge lati di odo ti challenge
1: laarin bi 10 hours se de mo ri won
6: se wa ri nipa eto abo ara ilu o le se nkan kan o
1: ehn ibi ta wa nbo na na eyin o ni wi pe lawon asiko yi a fi number sita ni gbogbo awon agbede eyi ti won ba ti ni idojuko nipa eto abo ti won si lawon kan ni ijoba oloyele kan so ni e soro kan le kan wi pe awon latori alaga ijoba ibile wori gomina won lagbara
0: lori eto abo
1: sugba awon lasoju
0: te ba ni kini kan se school
6: be ni awon
0: o sona o soja o se gba o sawo amabu won so lori eto abo kan te le se ni be ke ran won sawon to wa
1: de ibi ti mo nso gan nu ama won elomi won o ran won won ni jise won o ran won won so pe ke sise awon gege bi adari sa gbojo riro eyan ba to awon kan ta wa fe mo gangan nu o se en gbegbe se lati lo so fun awon to ye ke so fun te fi sibe kini idahun won si ibere yin e mo ba wa topinpin re awon ti won ba wa ni ona awon o da awon ona ese kukun ise ta ni
6: ijoba ise ijoba ni
0: ese kukun to wole on kaluku ijoba ibile le
1: ijoba ibile be awon ti won mo so pe ona odo awon o da ti won mo lo sa abuja se ise abuja ni
0: irin
1: alaga ibile lo yen o so mu awon ile iwosan alabode
0: health center alaga
6: lo alaga ibile
0: primary school alaga ni
1: awon alaga ibile won to ka koko bere ba won abi be ko ni ole ile kan so ni gugu awon ti won ba ti ni ipenija nipa
0: health
1: center
6: ojo ona
1: awon kan ti ebo ni ijoba ibile idongba kan won fi ona wa pe ah awon te nke si labuja ko won ni ona yi
0: ona ido mo mo daada ona yen ni agbara
1: o ni agbara
0: mo re ni nkan osu kejo ton to lo
1: ah se se to ba le legbe lo
0: o ni o
1: ah to
0: o kon fa bi alamba ni
1: e wa lo le mechanic ah ri aban lo ro ona ba abiti gagara leje
0: e fun mi
1: eh won fun yin
0: eh fun mi eh of ke be won eh fun mi
1: olodum mo number yin
0: am got you know
1: to Mr. Taiwo lati jo mejo lo ise o bere ni serere werere tori ba meji ko lati jo mejo lo o se se ka ma fa won lokun wa bi yi awon ti won fe lo ma soju awon eyan wa awon asise ta si tin se seyin a fe se mo
6: be
1: ni awon agbegbe ti won ba ti wa pe yin pe awon nilo yin o eh ke wa wo nkan tin sele nbe o eyin no wa ka sinu foran a fi le je wi pe ka won na o foju ara won
0: ni a fi ji
1: ibi ele fe lo soju re o tin sele nbe re won ni nkan bayi won ni nkan bayi te ba de be ki le se
6: ki le to te ni fun
1: bi won se se nlu oyinbo nu o nka lu ko jade pelu edun okan re in ta won fe ni ladudo awon ko sina kini igbese te ba won gbe
6: ona oda
1: enu oda embassy mo pe ohun o le se a so wi pe ohun o le se ko si lowo ohun ba won eyan ba fe won o dibo fun embassy mo ko ohun le se a so ko ohun le se en ti ba si n paro awo ba won fi na kan kan bi yi
6: ile o ti se pa nbi
1: won o gbe sori
0: hot seat ko ti e pa
1: o pa
0: ko ba re ni
1: o ko ba re ni to sugar janu to lati ojo mejo lo mo mo wi pe awon eyan wa leyin eto yi won bere si pe yin awon ijoba ibile e ti nbe ni ilu Ibadan ni ipinle Oyo e mo ba wa topinpin lati lo mo wo awon kan po wa ngba kan won ni odobo jo ba ti ro bayi odo kan be lona ile awon o si wa wo odo won ohun lo to pe ti ijoba ba fe da soro yi ki se nkan ti won le se iwo daju na ni ati wipe ki le se ah to bi won ba ni ki le se asiko to ye se re o won re o e tu te ka o eleyi se bi pe boya a nso nkan ti o ye ka so ti Nigeria o ba da e dakun eja so to oro
6: ben
1: bi Nigeria o ba da eja se bo se ya se ko ba le ri bo se ye o ri tawon eyan ba le konu orun ti won si n te ka elomi o tu dunu ojo yo tu ma teka ko si elomi o gba wa naira lowo yin
6: e te pe elomi kilometer kan ni o fi rin lati bi to n gbe
1: lo si bi o ti teka tori ti yin
6: kilometer kan
1: e wa wole tan eyin wa n fe la e ti ni e mo fe la olodun lo gbe yin sibe amon to ba ye ke se fun lo e se fun won e tu le pada wa njo mi ese mo lo ni serere werere elomi ni sin ko to be lai je pe o ba fi nkan bo nkan lo nkan ko finu findo so pe ohun pada de ladugbo re en ti o ni pure water so keni o tori ohun ta ti se ni asisile labo wa ba to ori ododo la wa duro le o
6: be ni
1: ona borile ede Nigeria o si se da ona wa duro le o eja dupe lowo awon alase ikanni yi fun ori ofe yi ati fun iran rere eyi ti won ni labe mama wa ajinrere obirin Liliane Bademosi ati oga wa general manager ni ikanni yi ayo Emmanuel Ojo ati gbogbo awon alase ni abala ikako kan eja ki oloye le kan san nina o ti o re won o oro oselu Nigeria ko si ni re yin o ati ni wa ati ni wa ronu ele ronu
3: e de ki se ma work
1: e je mo okay e fe work
3: mo work
1: okay mi mo pe work ni mo ro pe work
3: mi bi ewo ni emi o bi ewo dara mi work work o ti bi mi mo work mi mo work mi mo woliki
1: to bi yan se jenu se ka mo reti abo latojo mejo
6: lagbo tawo olohun a si fun wa se yo ba wa se
1: yo fun wa se owo olohun la wa wa
6: be ni
1: to oloye le kan san ni
3: baba
1: ise ti bere na nu o eni aye se kuku oni ka ti ko gbogbo ki gbogbo o le da to egbe Nigerian Progressive Forum egbe tesiwaju omo Nigeria ni mama kan ti ebere number oloye le kan san ni mama ti won ko meje meje eje mo fi asiko itoro gafara in ti send e si won lagbara olohun send e loni to awon eyan ti won feran wa lori lede Nigeria na nu Nigerian Progressive Forum egbe itesiwaju omo Nigeria ni bi on gbogbo bo se nlo lori lede Nigeria e fe kan si wa ni agbegbe yin lati wa won ti sele nbe kale bayin ti sojo awon ti won bo pe awon to fe soju yin number te pe wa si re 08058816462 08058816462 number on na bakan na o na ni o ja si Nigerian Progressive Forum wo ye ni fe lati darapo mo Nigerian Progressive Forum e dakun e pe number yi ni eyin eto yi o ti ni awon agbekale lawon ijoba ibile kokan fun itesiwaju Nigeria ki se gbe oselu o itesiwaju Nigeria Nigeria Progressive Forum o na la pe to bi won se jenu leyin eto yi oni ke to mo pe wa 080 080-58-81-6462 lagbara olohun bo ba dijo mejo o se se ke a to fi awon number na kun bi kan o ba lo ki kan o le lo to e ja mo se bayi ka to mo bo sinu ilana ti inu oja lori eto toni a tuko eto ohun o ti wa ni ikale a jo wa loni ni awon bo ba ti di ojo mejo baba ti baba ti debe a wa fi si dia fun won awon a mo gbe lo to oloye le kan so ni e ba n dagbere fun
3: e se eyan ra le te ba se te ni ife te fi ba se e fi ba ti awon ni oja na lo lagbara olohun Nigeria
1: lati ese kuku wonu oja
3: e ma wa gbagbe gbogbo kan ti o ba ku die ka to ni adugbo yin ti be bo se nlo teyin lorun e pe ka won ojiniwa kon ba to pepe ka wa gbe saye awon na jabo fun wa ajo wa gbe saye
1: a wa gbe si waju awon
3: beni
1: tan ba awon asoju wa
3: tori won tori won ba wa kun dada kan wa lawon se ni soro January de tan
1: kabisi olodumare January de tan
3: oye ko si jambe
1: faja won ni tikini kan ba gbangban
3: awon na se
1: kan lerun
3: awon na mo ti wa na se
1: ni kan ni ojo
3: ko si jambe
1: mathematics ni
3: ko faja rara
1: kabisi olodumare to Mr. Taiwo Ogunjobi oya e ba n dagbere fun awon arale
6: e se gan o pe program ya dupe akiyin mo gbadura pe Nigeria oni baje
1: amen olohun
6: Oyo state oni baje
1: amen olohun
6: ipinle Oyo oni baje
1: amen olohun
6: e se gan te n gbo wa o
1: to
6: odijo mejo
1: lasio lodumare

0: tọ eyin eyan wa eja tumo ki yin ku kale ati so saju ka to bere eto gbagede oselu wi pe eto ohun o ti kenu daada o si ti fefefe daada nitori na e mo yin ko nbe o eyin te tin ba wa bo lati ori eto gbagede oselu ni tesiwaju oro eyi to ni se pelu ilu baba n soro nipa oselu a n soro ilu baba si n soro ilu baba ti mu lati ese kuku lati adugbo kookan o na la n wonu inu oja lo ko si ba si soro lu ta ni soro oja tori pe baba ti eni awo kan opolopo awon kan ti opolopo asiko la n gbe nibi ta ti n sise opolopo asiko la n lo lenu ise ojo wa elomi bo ba ti jade lataaro o tu dale ko to denu iyan ni wipe be ba denu oja awon kan so wipe ibe gangan o ni aye pin si ibe gangan laye wa ibe gangan la tin gbe awon oro lokan ojo kan eyi to loyinbo n pe ni information be ba denu oja e mo do awon kankan tawon kankan amo ni opolopo gba awon oro ta mo n gbe ngba mi ki ri bo se ye ko ri awon oro ohun ki se ojulowo ngba mi se wa ri eto eyi ti e mo do lati agogo mokanla abo titi di agogo mejila ti isola gbogbo opolopo awon eyan na won ti mo isola adekunle isola ti o le je kokan tan ni o abi so le je kokan tan ni
1: a mo tin je meji bayi
0: o so fun mi
1: e ko gba run mi o to bi daada e ko sin yi o kere o
0: kabiyesi olodumare ibi mo fi o si o ti ku o mbe
1: o ti yato
0: kabiyesi
1: olodumare nigeria na ti yato
0: nigeria ti yato
1: o ti yato e ri pe te ba ra awon fufu mi gan fufu gba un o ma n to bi bayi ni sugbon awon fufu sin e ba fun mo kekere mi gan yo je meta
0: yo je meta
1: yo je meta
0: iru wo bayi ni sin be yan ba fun fufu melo lo je bayi iwe iso meke
1: iko mi o de to bi dada n je meta bo mo ke si mo jeun
0: o je meta so to so to
1: n le je ju meta lo
0: o le je ju meta lo
1: be
0: n ba fun olabo si na o le je ma bi
1: to ba lo yo ti e lo
0: o je wo bo bo wa je merin ko
1: merin o ti fe ka mi laya
0: yo fe ko laya ama bo ba ri omi mu si yo lo
1: tin ba ro mi mu si to wa je awon e mo pa awon obe kan tun wa to man je kokele lo daada
0: okay meni o lo
1: meun yo fe lo
0: tan bi won ba o fi bi awon bi ipomo to mo ta si nko marun nko
1: abi ko ndi
0: marun na o lo
1: marun le lo awon pomo yo so ke awon yeku
0: na o yo le lo so mo pe awon pomo to mu ta ni o
1: e mo pe ti pomo ba ti po ni bi
0: nje o je wo bo o ko lo le je ju meta lo to n pe sori merin oni marun o le lo
1: marun o le lo toro ti lawon pomo atawon eran lori sirisi
0: ateran lori sirisi to olorun mo number re to oya o ani akoko payin lerin ni e ti mo wipe alayo ni wa ni ikanni titi wa lori eto eyi to ni se pelu kikan sinu oja a mo gbo bi eto inaja iraja asiko oja bo se nlo ni awon oja kokan ni ipinle Oyo tori ba meji ko elomi yo fe ra aso yo gba iso awon olonje lo
1: be ni
0: biyan ba fe ra aso to gba iso olonje lo so mo wi pe ngba mi na awon iso olonje awon na le ma
1: awon na le ma ta labenu amo e ri pe en to fe ra aso to gba iso olonje lo ibi iso olonje e mo pe won ni atowodowo ni
0: atowodowo
1: ni iyo olonje onje ni nta o eni iru en to nta resi to nta won onje orisirisi to wa re nikan to wa nisin pe ah mo fe ra so ni ah won ko pe ah emi na lore emi kan tin ta so e ri pe iye to yo ra ko ni o ra tori pe apere nisin aso to ye ko ra bi 1,500
0: ayo
1: 1,000 to ba ti di atowodowo ti o lo san ti o rin san o le ra logun
0: to pe koro
1: to pe koro
0: eh isola mo gbo na eh ijo kan la fe se ajodun elegbe jegbe
1: jegbe
0: ni oje ati eh beyan ba ti ko ni itamerin eh eyan le gba be keyan bo si bere keyan amo na lo si ona ojeun
1: ojeun be ni
0: awon ona o ri pe awon onje oni won mo ta nbe
1: be ni
0: le ni kan ba so fun wa wi pe se ba la fe ra
1: aso
0: okan mi si so fun mi pe ka ku lo si gbagi o won mo pe ni gbagi
1: eh won ta so nbe e te rira
0: won wa ni ka lo le ra eh mo dupe san ni si ni njo na on lo ko ba mi eh wi pe ka lo re ra emi o mo pe o ni awon kan ni
1: e mo pe
0: ti won jo mo se baranda
1: eh ti yan ba ti mo ro ja daada
0: okay
1: iyan mo bo si bi ti o yo bo si e ri pe awon apere nisin iru en to fe ra bi iresi
0: okay
1: ni bagi bagi
0: e yo
1: to wa lo si arin awon oja to je wi pe awon lo ra
0: to lo si bi gbagi
1: bi gbagi
0: bo n fe lo ara isi
1: to ba si te ti yan ba si wonu gbagi na e pada ra won shop kan na o ya ta won na tin ta ra isi e ri pe iye to ye ko ra
0: eyo
1: ni bi to ye ko ti ra odidi odidi ko lo ma ra
0: bi yan ba lo ru budija pe yan fe lo ra ra isi
1: si
0: yo
1: dinwo daada ni yo dun e ri pe awon oja kan tun wa wa ti yan ba fe ra iru to je pe iyan o fi aya ro ni e ma won alafaya ro afaya ro osu
0: to luwa le ki awon budu lawon aspect
1: awon afaya ro ilu
0: bo budu aspect
1: to je pe iyan mo fa aya ro ti yan ba gbede le ba pe iye bayi ni mo mo ra su yi won ayin ro ni elomiun isu ti mo ra legberun marun eran oro meji meta mo
0: oja kan be killer lona
1: lona mi ti yan ba ti kojo mi ti yan lo bi yo na abekuta onu te ba de awon oja na
0: eyo
1: e fa ya ro ni
0: abisho lo duma abisho lo duma
1: ya ro ilu bo ni sugbon awon elomi o mo ba hun elomi o
0: e wa mo salaye fun won lori eto ya bi
1: be ni te lori eto yi o na lati je kan mo mo atun je kan mo mo awon oja to ye pe ti yan ba fe ra bi awon ero ni jale
0: okay
1: awon electronics ti yan ba fe ra bi aga ori eto ina
0: o ye to ti se fe se wedding nisin
1: nisin
0: to na fe tun leto
1: to fe tun loto to fe da awon e mo pe
0: awon
1: ni
0: iyawo re ki ori
1: o le bank kan tuntun
0: ko le bank kan le
1: awon ko mo da gbogbo e nu
0: abise lojo ma
1: tori igba mi wa
0: abi o na n to le lowo ni
1: mo emi na n to lowo
0: okay
1: emi na n to e ri pe latara anfani oja o ti je kemi mo awon bi te tin ba ya si
0: n
1: ti ra won kan ni po ku
0: abere ise olo
1: bi awon aborder na
0: eh
1: yo
0: awon bi kan tun be te yan ba fe ra aborder na
1: be ni
0: ibele yan le lo
1: ibele le lo
0: lolowo po
1: lolowo po ku to ba ti mo pe agbara ri o pe bi bayo atun ibe atun so lori eto
0: abisho lojumare to awon bi beyan na ba fe ra bi se bi oja lape
1: o be ni
0: a le ra won mi na to se pe boya won fe ra bi oko eh won fe ra moto e mo de awon abele
1: na awon bi so part

0: 来来，我们飞出门。
1: 我弄我过哟，
0: 我弄过哟你。出门那行，台湾那怎么
1: ？OK，
0: 阿王都也干嘛？古阿达国家归阿王呢？一路农民有飞谁呢？我，
1: 嗯，
0: 哎，农民是归啊，一米一米嘛，一比几？嗯，他听台湾讲几滴？
1: 嗯，你阿王中飞谁呢？
0: 当飞谁呢？我当飞了，落地地，落地地，落地地，落地地，比如是，比阿贵的土马子，比阿贵的肉肉，阿贵的巴瓦，都飞了。Sugbọn ti mo mo be eni ti o tun so fun wa pe a mo mo be ko tun ni mu yan ko ni mo be san ibi to so pe ah yo iya lagbaja lo mo nba wa ara
1: okay
0: a mo se ri
1: lo alatowo do won
0: alatowo do won se iya lagbaja ti ah ah ore mi fe se na iya lagbaja e ba mu lo iya lagbaja na o se kini
1: yo
0: so
1: je ti
0: yo je ti en be
1: se le won pe baranda ni
0: ara eyan je ti en be ni a le pe ni baran so mo je ti en be ni won tori won ni bi ti eyan ba tin se
1: eyan
0: ti n je
1: en ti o ba si mona
0: ko
1: won di o le sina
0: be ni
1: to lori eto ye mo fi awon
0: eyan a mo fi awon eyan
1: se awon ti won ba fe wa se na wo nikan awon ti awon na fe lo ra ti won fe tun ta nko
0: ke se awon tan ba fe se na wo nikan awon alara tun ta tan won na fe ma fi soko tabi awon to ba ro pe ah emi na nife si o oja yi lati mo ta o a tun lanfani lati lo mo kan sa won baba loja awon iya loja awon tan ni le ise lati a ah lagbaja na lanfani lati fe
1: bo yo se bere bo nbe ni mo nbo nbe ni eh awon oja kan be won mo npe ni ojo oloko be mo salaye fun won na
0: fun won na be ni awon ojo oloko
1: e ba fe lo ra ojo oloko lodo awon oloko
0: gangan to je pe te ba eri tiyan ba dodo awon oloko ngba mi
1: eyo
0: te ba ra
1: awon aramole
0: aramole anamo
1: eh o me o feran anamo
0: awon ara awon ara
1: no o je e je mo ti e kokoro ro po so
0: an
1: do gbegbe anamo
0: anamo eyan o mo nsare yasi ngba to ba po dada awon eyan mo nbo ni ko si bi te le rin de ni agbegbe nisin pe e fe rin lo apata ni e mo ri legbe titi awon na lo ra lara mole loko ni awon orisiri ara mo na ege na wa
1: wa
0: okay te pe te ba loko gan inu oko ngba mi le ti ra awon ara mole apere tomato apere rodo
1: awon bi livestock si na nko bi awon adie
0: awon adie
1: e mo kan si
0: won a mo kan sa won
1: le se awon to wa ni bi obasanjo farm
0: bi obasanjo farm atawon to je pe won tun ti ni ile ise re gangan a mo kan sa mo na
1: awon bi oja kutonu na nko
0: gbogbo ebe a ni se ri eto oja yi a mo kan sa won oja to je pe okere awon oja okere na ni bi oja kutonu Ghana Beniga, gbogbo awon be na la mo mo wode awon onicha gbogbo awon ke se pe a oja iba awon to fi ma awon oja igberiko igberiko tan mo na
1: awon mo sojo ti won na
0: a mo so awon ojo ti won mo na
1: ati bi won ti le ra awon kan ra
0: be ni
1: owo ti o gara
0: owo ti o gara e tun awon oja kan wa to je pe o lasiko to je pe te ba tete ji lo ibe e tete ra awon to ye ke ra loju awon fresh and fresh awon oja
1: won to ma so awon akoko
0: awon akoko to ye te ba tete doja bayi e tete ri awon akoko kan ate pe a te pe agbara yin o gbe yowo bayi te ba tun lo e tun ri sare ri ro
1: lawon alari ro
0: be ni
1: kabiyesi olodumare to nti mo wa tun fe bere re lori eto yi a le ra won kan na nitori bawon eyan se ngbo nisin a ti ra won to je wi pe boya onisowo ni won awon ti won ni ile ise a ti so nipa awon party oko awon o wi pe e dakun o mo fe wa mo polowo lodo temi o nkan roju o e ma mo so fa awon eyan wi pe bi won ba fe ra party oko number number bayi won wa o phone number mi re o ko le ise mi re o e n ba fe ra so ni gbagi bi ni shop de bi wa o e n ba fe ra ati be be lo
0: e n ba fe ra gari
1: se awon eyan lori ofe lati
0: mu awon eyan lori ofe lati ma wa sori eto na lati le ma so pa nkan ba e ri pe eto oja yi
1: ta tun sa ni po
0: owo won ni gara rara ko ni po da da ri pe asiko odun yi awon kan le ti ra awon oja kan sinu shop
1: won
0: asiko le apa awon si fe fi du awon eyan nu awon fe je ka awon eyan ko lopo
1: okay
0: ka awon eyan na le se kini e mo ke iru awon to wa ni gboro atawon aroko ni
1: si
0: tan awon tomato awon kan kan kan ba kan oko won tan wa fe ni pe ka awon eyan tete wa ko

0: single mother. Ah! Now, is that it? Because go talking to your man. So even single lady go rock on it with you. I want so what to walk a moment, Danny. Okay. How about the government in Danny Bormo? She must have done some more kids you will live. Pastor me introduce her when he continues 48 years old, 10 years apart. Mine now, when you go to marry, remind you what you are worth it. Mo ti ese fun laye ojo to wonu le mi lo o sa lo ni o ni ah ohun o le so bill mi o ohun gbe ni one room studio this is bedroom duplex igba to wonu le mi o ka le ni
1: igba tan ri bukata
0: emi ni mo tun lo sorry nkan to wa le pe ah kesere mo lo be mo ni okay ma worry mama son bill mi fun ra mi 3 years Kuduro. So ni Nigeria okunrin a ma le obirin ni bi bayi awa ni korokoro ko se ma so lo sugbon o toro awa fi owo be okunrin se sa wa ti e ba mi se ki ara mi
2: eseun
0: ni mo tutu buruku
2: eseun ati rin yen mu ese pupo eseun se mo pe won ni pe kagun kagun kagun lo ro ile aye e ja sare mu pe yi ka mo lo le e ti wole e kuro le oruko yin ati ti e tin pe wa papapa
0: hello monde lo ko mi mo pe lati apa
2: an gbo yin
0: seri ibe mi ko fe so e ja ma bi no mo kere o e sa yin no ke mo na da ti o se bi ni to experience ke mo ti ni in do sele nbe ni pe se ti ko yan ba ku se ngbo
2: an gbo yin
0: ki se ko to bad se yan ba ni oko mi bo ko to ba ni pe eyan gboro je ko ya ju se yan se te ki le ka ti die se ko ta oko ma be ko ti oko ni ba ti ba e se ke to ma ba le le lo e da ma wo pa o ni se ti oko e bo ku na tele to se pare se ru ba ko ba so, I'm to be near our marriage in a place. See, if you have a line or quite, you are going to be a good one. O le wa ninu le pa pe ati dide gan o le ma gbe dide ronu e ma mu gan oni le ronu ati o ko ma lo abi ka wo mi to se ni ronu lo
2: e se
0: n to wa ma de wi pe ah ba mo se fe pe o ti lo ba ba mo se fe ri so
2: ah e se o e se o
0: se bu ma da e se gbo ma
2: an gbo papa e
0: se o ma de fun pe papa
2: won ni pe ko ye ko ya papapa e wo eyin te n pe wa ojo ojo wa la wo ojo ti lo ku omo ya ibo e ba n so conclusion yin ke dagbere
3: conclusion temi ni pe e ka change orientation wa je ka change ronu wa bibeli so o ni eredi igbeyawo idi ta fi se gba igba kegbe po to ba ti wa re ni igba kegbe po loneliness will kill you will look odd, you will not be able once you have mourned your husband and you know you are faithful to it I mean to him or her please after okunrin olojo pupo ton fi sopa wo obirin na ni ba ti se won ba to le se please look around look for people that can connect you rightly and go and do the needful o gbadura pe loruko Jesu eni keni wa ko ni sopo emi na ni mi o pe meji omo ya ibo lo so pe o di lose to nbo
2: pe mother
4: gbogbo eyin te ba wa da si eto wa dupe lowo yin o to se pataki o ni wi pe ki onikaluku ko ba re soro ohun to ba ti pe e to ma se lanfani o ni ko se ma wo nteni keni ma so bo sere won so bo sere won so eh a ni pade ayo lose to nbo oruko temi ni ilu dipo lu akemi
2: ope pataki le gugu eyin ti e po wa lori eto eyin a mo lori e dakun ti rolo e darapo mo wa lose to nbo ni ago marun fun akotun eto apero obirin lori kan ni west radio 89.3 fm eyin oju ojo ti lo e mo binu olowo bo temi o ko temi o yi pada o temi to pe akin ko le aya kin lo so pe lase edimare won ni fe ni kankan ni wa sawati o dabo

Akabo pada sori eto nja ladun to njade ni koni West Radio 89.3 FM ni bayi tati wa kale ba saarin ojo saarin leba ati de lati ojo ja ni igba melo ati de ati ranta fe fi setojo ara wa ati de kakaka gbogbo wa pata pa ta lo ye ka sakese nkan yi ka notice nkan ti mo fe so yi gbogbo wa ta ba sanra ko nikan lawon nkan bayi ma nse o elomi o sanra rara to je pe le pa soro bayi ni won sugbon won fokan si lokan si won won le ro pe to ba ti sanra nikan lo ma ri awon symptom bayi lo ma ri awon apere ti mo fe daruko yi awon apere o wa la fe daruko yi awon apere bi karin ni won ba tese meta meji mefa ka ti ma ri pa mama mi hele hele a mama lagun lodi lodi a ma se bi en pa ti gbe lodu to ju emi wa lo awon apere bi ka sun kibi ta sun si ko ti di swimming pool ko ti tutu awon apere bi ka ma mi soke soke lai se pa sa 440 awon apere bi wi pe ki gbogbo joint ko ma ro wa ka ma feel e pe ah rokun ro mi owon won ro mi ki mo wa fara se ba elomi atun ma da bi re lere eri bi teyan ti ji la ro kutukutu ri to tun so fara e pe e wa do so orun ti mo wa sun se mo wa lo jagun ni toro ma re nigba to tun ji e se ha be ni se ro wa lawon apere ta daruko yi awon apere overweight ni awon weight to je pe o ti n ba nkan kan je lagwara o lawon apere ti mo daruko yi ona won wa la fi le dekun awon apere yi lati ma koja ipele to wa yen ko ma lo bo si ipele to je pe a ma ba nkan je lagwara ta ba tete foju suna awon apere pe a ka si a notice ati e wo side a wo pe yes normal ni natural ni ko mean anything now o le lo pada li to je pe a ma ma ni arun okan awon arun bi kidirin awon arun to je pe to ma sokun emi yan oro to ma sokun emi yan dani awon arun be a wa ma mu dani nipase aniju weight sugbon ta ba wa so nipa awon arun yi o ma je yo lara awon to ba ti sanra sanju lawon arun fi be ma je yo lara won awon eda to ba je pe sisanra won o papo ju ikun o tobi atoju gbogbo ara won tobi atoju awon eda be agbo ara won tete ma n gba orisirisi arun wole si won lara nitori ara to sanra sanju yi opolopo ora ti o sanfani fara lo wa nu ara na awon ora ya ti dena awon eroja to da to ye ko ma se toju ara awon eroja na awon ora ti o da yi won a ma jagun won a ma tako won igba ta won nkan to ye ko wole ko se eroja ere sara ton ba raye sise to ye kon se lagbara awon na ku won a wa da sele agbara wa di owo awon ora ti o da yi to n ba gbara je o na wa raye feye a wa spread ka kiri gbogbo agbara nigba na lawon symptom ti mo daruko saju awon apere ti mo ti salaye saju la wa ma jeyo te ba ti ri awon apere yi awon ora ti o da yi ti ba awon eroja to da je lagwara ki wa lawon ko ta le se ta ba ti ri awon apere yi ohun akoko ni wi pe ka kokko gbogun ti ba se ma ja weti to po la poju ba se ma ja wale a tun ma gbiyanju lati sise to ati jo gbogbo ora ti o da lati jo dani lati le fun awon eroja to ye ko ma sise fun agwara wa ka gara wa le ma ji pepe lati le ji dide pada la koko e je ka ma exercise yes a le ji laro ka oko jog ka sare boya wa to je pe ona le wa eyin wo pa idaji ki ma lo sare ka kira dupe kan ma lo kidnap mi lo a le jog ninu compound wa ko si bi compound yin se kere to e ma sayi pe e ma sayi pe sugbon wa to ba je wi pa dupo ta wa wa ko si kokan to jo be emi wa de e lanfan lati exercise ladugbo yin
o gba te fi se sase ti mama ite mama lagun eh eyin ga ma ri pe ah se mi na mo lagun to te eh e ma ri pe ara yin bo sipo pada le ngba te ba wa se sase tun o e wa yese wa lo wa won nkan ta fe salaye fun wa yin lara nkan ta fe salaye fun wa yin ni kukumba wa lemo wa nbe o gbogbo wa la ma nsi lemo gbe si osan wewe won yato sira won o lemo yi ta ba ti desu awon ton ta iso a ma rira ara e ma nse gudugudu ta ba wa ri to je pe o neat ta re smooth a je pa awon to je pe ile gba laaye dada ni loro kan e sa wa lemo nigba te ba ti wa lemo yi era kukumba sibo nigba te ba ti ra kukumba yi si ton ohun to kan ni kera carrots se wa ri eroja meta yi ta ba ti dele kukumba yi je ka poso mi to mo ka fo dada ta ba ti wa fo dada ton e je ka slice kekeke carrots wa yi na e je ka slice kekeke lemon wa yi e je ka slice kekeke se wa ri gbugbo awon eroja meta yi je ka ko sinu blender wa ka blend dada kokuna ni ta ba ti wa blend dada to ti kuna ton se mo pe a le se be gbe mu e je ka da sinu ase kan ka se sherry juice te ba se jade ninu eyin ehn juice yen le ma mu si empty stomach yin laaro iyen kun yin te ti fi onje sinu e leyin te ba ti mu laaro lai ti je kankan to ba da lete to ti je ontan e tu wa mu le onje te ba je ko wa tan sibe o se wa ri lemon yi kan na e wa tura e wa ra grapes te ba ti ra won ati grape e wa kopo sinu ketu yin te ba ti kopo sinu ketu yin ton ko e wa ra ginger garlic turmeric shenka lemon turmeric ginger yin era si te ba ti wa ra awon kan won istan ati grape yin e ko gbugbo nkan ti mo so e sinu ketu yin ke se lori na ko jina se wa ri omi te fi se yi o le mama yo mu laaro te ba ti jọ te ba tun ti jọ tan lale e tun mu e se nkan ta daruko yi fun osu kan pere ke wa mo pere re loluwa eyin oluwa logo tori ara yin yen ma e ma ri pe gbogbo weti yen o ma ja wale e wa sese sise ton ten je eyin to je pe bi ten ale olu e ti jo njale e yo kuro rara nu oro yin se ri le tower food o ma n ba nkan je lara ko ran agwara lowo ko ran lowo rara e wa reduce patapata o jale yin ko gbudo koja ago marun ago mefa ale lo te fi ma jo jale te ba ti sa won kan won yi eyin na ri wi pe agbara yin ma pada bo sipo ani ri ju bayi lo labala ojo oja fun tan se yi titi ose to bo ta tun ma mu mi wa fun yin labala ikan na e ma dide o eto sin tesi waju tori ta ba kuro nbi inuje onja ladun la ma re lulo ibe na la nlo ta ba ti dide ko labala yi o ya e je ka dide ka pe baba wa King Sunny Ade kon lu bata si wa nidi ka sodi muke ka jo ka fi ogo ka fi fun olorun o ya e je ka lo e ma gbagbo ta ba ti kuro loju jo tan ta si kuro loju agu baba wa King Sunny Ade tan ile dana wa la nlo so se o ya let's go there.

so atawa ikale eh fun awon to ba je pe owo debe lowo wa dada alafani lati ra ogede bo loja ogede to ti pon dada ni o e je ka din ninu ororo a fe fi je wa gan yin wa ina ni o leyin ta ba ti wa din ton ninu ororo ton ohun to kan ni wi pe ka din dodo wa ta ba si di toka ko sinu asen kan tabi ninu a place to mo aba ti ko sinu eto o je tan se o ti se ton niyan e wa gan wa yi e je ka bu si abo kabu atadi din wa ikabu si dodo wa nkan ta din e je ka fi si legbe e je ka idaju pe onje ta fe se yi e je ko je owo bi owo irole la fe je owo irole be ni se je ale friday bayi ale je lale friday bayi ehe ta ba ja ma gbadun koda a ma fi fun olorun oba loke orun e je ko je ru asiko ila ma je ko wa se nti o le je gege mo je so saju pe okunrin je obirin je e ta fin pe ni ewa ijire ni pe o je onje ta yan soto asayan onje ta se lojo fun awon ijire nitori pe gege ba se mo pa awon ijire ja awon omo pataki awon omo lola awon omo to je wi pe awon omo ti won da ti won mu oruko won bo latorun ni asayan omo ni won e be na la se mo won si ewa yi a wa fi sori won wi pe mo lepo ni mo lewa ni o wa la lori ki won la fi ma ni ewa gan onje ibeje ni be ni awon ijire na nje anybody lo le je ngbe en te ba wa n gbadura fun beji na e ma je ewa gan yin daada e je ka ma dagbere lori eto fun tose yi tori asiko o sare lelele ti tose to n bo ta ma pade lori eto onje aladun imo mo yin ni to tona ni o oruko mi o yi pada wa bu mo ye fi oluwa te mo bi eni mo wo bebi yin ko soso lori eto onje aladun na lo so fun wa wi pe ohun ayo orun odunu ohun alafia ohun idera ohun to je pa ma sun a ma toju orun gbare ohun la ma sun lale a ni toju orun gbabi lagbara olon eledawa oni gbabode bi loju orun lagbara aseda angeli to so wa loru mojumo ko ni fi le wa sile aso wa a pa wa mo ninu ewu oru lagbara olorun oba e je ka ma so fun ara wi pe o dabo

Eka ale, iroyin le wa lo nde se ti gbo yin lati ikani World Radio 89.3 FM. Ikani kanga gbomagbe to kale si opopona Alaafin Avenue Loluyole Estate nilu Ibadan. Mo dupe olasan ni ni oniroyin yin saju egbo awon koko to wa ninu iroyin na. Are Bola Tinubu lo ti jeri si pe won ti se ku pa oga agbesumomi orilede Nigeria pelu ajosepo orilede America. Are ile asofin lo ti tako foran kan ti won ti ni pe won hale mo awon ara oke oya. Gomina onimo ero Seyi Makinde lo ti jeje atileyin to se pataki fun awon olopa ati awon eleto abo gbogbo. Ijoba ipinle Oyo pelu ibasepo banki agbaye ati ajo IFC o fe ki Ibadan o je anfani idagba soke to ni itumo bayi egbo iroyin ohun lekunrere.

Ijoba ipinle Oyo ti kede erogba re lati ri wipe ilu Ibadan je anfani idagbasoke to ni itumo pelu ajosepo ijoba ipinle ohun ati banki agbaye. Alakoso fun oro ayika Ademola Aderinto lo so eleyi ni akoko to n gba alejo awon iko banki agbaye ati International Finance Corporation ye IFC ni ile ise re ni ibiti awon iyen ti jabo fun leyin ti won pari eto ni idagbasoke kan ti akori re je Ibadan Green Cities Action Plan Program eleyi ti won so ton se apapo re pelu ijoba ipinle Oyo. Alakoso lo so wipe igbese ohun lo wa ni ibamu pelu erogba re lati ri wipe idagbasoke alailegbe lo deba ilu Ibadan.

0: Eh, jari dupe la ogbo awon ta je dana mari sisi opolo fun tasale yi ti o fi dun ti o fi dun ti rodun no fi bi jade sodo yin akiyin o latori o ni ma ero eh to si ja moju ero fun ti sa ta wa yi akiyin gbogbo yin pata a eni gamona eni sise se gbogbo awon baba ti nbe lenu loro olohun ti won digba ro pe se nibi pin ki oni mi afun oni fi ru nagba ah olohun ba ba abo yo da abo re fun gbogbo wa akunse lataro ele
1: masapa magbese kon roke lala
0: leyin igba yen la ki gbogbo eyin te la aye be eyin ara ale eyin iya be eyin baba be eyin te di be mu eyin te je ki o di te je ko di oye akiyin o eyin ni alatero god to doko duro do losisin ti o ba seyin ki la ba se ni bi olomo je se ranu bi awa na ba de si nbi ejo ki la yin na fe teti gbo akiyin akira wa bukan ko mi o bukan ko ra re ni ka jo ma mu lo ajo kira wa o aku ajale o atuka bo sori eto mukulumuga weekend special pelu ololufe yin ore yin ajade mo ton le ni your cyclone style on radio saidi akire ojube wa ti ojojo erike ku ti wole eyan ti ki pomo je pamsi okiki ola oko alaja abike emi nki yin mo se yin pele mo ni e ka le amo pe saturday to re abi oni to lojo abameta asale la wa wa yi asale loja atoro oye pera yin 1 by 1 2 by 2 ni waju le leyin ku le apa otun te dapa alaafia eja jo fa alaafia se kini ka jo mu kulubuke la leyin gbogbo eyin te wa la gbon facebook pata la bala bi temi wa mo ti ri yin be duro re o a te dori ore mi dada tudi olawu yi ogbon tagi agbon safefe ni o se ko ni baje omo lara iya ko mu lati ayegun akiyin o ogbeni odeyemi omo kure o nbe nbi ti e oni tadanu Victor akiyin pata gbo yin e ka bo sori eto lale e ja bere kini o wole o miki omo abile lati apata ganga ni ayin a mo kiyin o tudi olawu yi wo nkan oni se iwo lo mo se nkan ha bo la se la le yo e mo gbe abala akoko la ma ro lu lori eto abala akoko ta pe ni abala kini abala tuke se ri abala tuke ta le yi ogbon po nbe gan a si kora wa leko a lara wa loye o lori abala akoko yen e so iriri yin ero kan yin kini sakun teyin gan wo ti gbogbo e fi ri bayi to fi a se bayi ma la asabi asa ma mo ah o ma mu mi se mo la o bo lo si o mu mi se ma la bayi e ja gba bi ah onda

ori wo birere gbe mi de ese gbo birere esimiya simiya simiya bire lasale ori mi ye ja fun mi eda mi ye ja fun ni eh olohun saanu won ni ori eni la hure ori eni la hure mi mo ba ji lo huro magbari mi mu ori eni la hure ori gbogbo wa ni o gbe wa ori wa oni taku wa ha lala ila baraya la abala ni mo pe ni kekila we ayo ni abala akoko ta gbe abala tu ke la le oro kan se bi oro to si je jade sugbon siwaju ah mo ki awon eyan wa daada ah ayo mi de oni moto lati lan late ehe isan sama tun de o ale ko lo o le lo isan sama tun ayo mi de oju ere o to je beta boda oju re re awon eyan wa niyan lataye ataye laila odi eku ise opolo o ayo mi de oni moto lati lan late nkan ni so iwo lo ma se nkan o to je meta otojo meta bakan na Taufik Adekola Mudashir oga mi dada mo ki lale yo e kaabo sori eto ta pe ni mukulu muka weekend special lori kan ni West Radio 89.3 FM ni ori ole nle badan abala tu kala bala koko abala ta ti ma rerin para wa lerin kora wa logbon mu oye ati la kaye jade ninu awon sakun nkan ti a ba nwo abi awon nkan ti o nsele ni awujo nigba miran sugbon ti mo fe ka boju wo lale ka si pe kelu mo gbe moto mi kan mo ba gbe lo sile oni ile awon mechanic lawo let me say mechanic village ngba ti mo debe ise bi meta mo fe se lara moto ohun mo fe ki riwa ya o si se nbe mo fe ki apanabita ko si se nbe mo si fe ki ki loruko eni o sa tuke nikan boya gbede I don't know ki wa ni ngba temi ati ri wa ya wa jo nfa pe ah e be don ni fun mi tele ki lo de ah eh si se wa ni kini kan o tun dose to nbo asa jo nfa mara wa lowo ibi ati wa jo nfa mara wa lowo lowo ni pe ise ohun re ohun o le mo se lowo ki won pe mu pe awon se pepepe kan ko mo sare lo be igbe na la won jan po to wo fi nwole ko de so mo se mo bi ti tele kalo mo se nbe ni awon ni oya iwo mo tu eleyi mo fa waye eleyi oya lo wo na yen leyin sotan lo wo pointer sotan lo wo lo te hanu sodun ko si mo awa soro yen die ayanju oro tan la ba ni eduro na mo ni kini ojo so mo se mo won ba ki enu boro ile kun o won leyin na ba ni bi awon eyan nilu kilo re ti o si omo se mo pe opolopo ose ninsin ko si omo se mo laye igbaye te ba wo iso awon onise owo mi ah omo se ti o wa nbe yo lo bi babi suani aki oga wa o je diran to JP ah oga mo ki yin lale ye ku jo meta ah o to jo meta o so ero opo lo ni ti oga mi omo ka omo se bi ogbon ogunlegbeje lasiko e won ni ko si omo se mo won ni won ba awon eyan to nko se gan ti won ba ti ko suke suke ti won oro le ja nbe ti won ori nkan ji tabi won wo sakun se yen pe ah se boga se nrowo re lo le to bayi to na ba pari ise yi se be won o se mo tiraka ko won to ro ah aye ti ku level eleyi won sa so orisisi awon ibi ise ti won nlo ibi awon se koya koya kia kia pira ni so ti ye yin owo sukusuku dawai atawon se to le gbe mi won lojiji won ni be na nlo won ni goda mi to ba ko setan to se freedom won ni o le lu odun kan ni di seun ti o fi lo bi awon se ton ta wi kilo wa de kilo fa won ni awon nkan ta won rire won sa kankan yen le o nlo bi orisi merin eyin na bi awon eyan won ri wi hey mo rerin rerin pe kilo de kilo de won wa ka awon sekan te gbe awon seyen bi aso loyinbo won ti won no ti go into extinction o ti pare e meja lo ti fe pare egbo irufi awon sewo lo ti pare
tawa gan mo se se bo ni akini kan won ni o ta ti si se yen wa mo ni awon se kan tun be kan te pe te ba di awon ilu oke lawon ilu oke lon lon e ni ba pade mo ko se en ti o se lawon ilu to laju ba pa julo bi iru ibadan yi abeko ah eja wo lale yi eja yiri re wo kilo ni tawon omo ko se mo o de ni ikeji awon se wo lo ti pare to ti parun abi to ti nlo okun gbagbe latari wi pe ko si omo se se gbe won ni bi alade ba ku omo won ni jogun ebu ti oga go ba ko omo se mewa ni se to ga yen ba ku e wo yi omo se mewa to ko se tawon na ya lo toto ti won de ma sise yen lo ko mo se mewa to ko lodo oga nbomi na e ri pe won o po ka akiri orile sugbon lasiko yi won ni ko si o fe si be mo e gbo e ja jo wu mo nbo je ke ni yo lo je lo

0: 00 laafi bara wa soro laafi pe kelu onti amu wa yen ni asale 091 533 4893 091 533 4893 tabi 091 133 3893 091 1333 3893 egbo ki lo de ti o si omo se mo ni bi awon tin ko ise orisirisi kisi ni ti won afi ko se yen mo ba pa julo won ni bi ba tu ko se yen tan gan o le mo se podun kan ti o fi gba bi awon se bi ton yen ti an ni ise yakiakia won ka won le ilekun ati pe opolopo awon se kan be to je pe latari aisi omo se ti o ko se yen mo aba won mo se opo nbe mo aba won mo se to ko gan kuro nbe won gbe dule won gboko bomi lo o je ki awon kan yen ko ma lo sokun gbagbe iru se fe awon se yen ha ti eri opolopo won mo won mu awon apere bi meji wa e wo ise awon ti ma tun ago se awon wrist watch repairer ni jeun ta wa ndagba bo baba alago sobu baba alago lore meji agugu nbe won gbogbo awon ago wa to ba dori kodo bayi ibe la mu lo koda nigba ti digital de awon awusa nseju abi ki won pe won a ma mu lo be awon baba yen tu jejeje lara awon ago digital yen gan a ma mi ma bi ru awon baba nle wa nsin tori pe nigba yen na agbalagba to ti ma wo bi 70 ni won nigba yen oye yin bakan na ohun la mo awon baba blacksmith awon alagbede be ni koda awon onise owo ni so awon mechanic yen won tun so bi pe gugu se mi si awon agbede gan ni nsin ko fe si so mechanic mo ko so mo se goldsmith awon baba goldsmith nigba yen na won be se won si wa sáwọn èèyàn kọ sẹyìn ṣé rò ń bẹ ń bẹ àwọn ojú òkú tẹ pẹ sí wọlé wọn ni mo ti pè yẹn jẹ ń gbá sí yínlá lẹẹkan sí kẹ wá pè wọlé ẹjá sọ kí ló dé táwọn ọmọ kọ sẹ mọ 091 68 93 10 00 tàbí 091 53 33 4893 dole kan si 091 53 33 4893 tabi ka ku ju si bi ka ba be wole 091 13 33 38 93 pele kan si 091 13 33 38 93 awon oju opo ti e gba wole niyan te ba ti wole teyin ni o mu kulu o emi o lo mu kenke taba si je pe mi ni mo so yi pe o mu kulu eyin e so fun mi e ja mi pada e so wi pe ah o mu kenke olodun ji ori ba se nfe chai chai chai
1: ibi to ba tuku sini ke tun so ibi to ba tuku sini ke tun so ibi to ba tuku sini ke tun so ibi to ba tuku sini ke tun so ba su mo gbonje fe gbe mo tu gba wo bo

0: struggle.
1: Ọpọlọpọ ọmọ ni o fẹ struggle mọ.
0: I don't see nobody.
1: Mo fẹ suffer mọ. Baby won o so lorin.
0: When I deserve out, na me and my mother.
1: Girigiri da wa pe lere ti kaluku nsa. O ta won omo ko se mo.
0: Mo re ni kan wo.
1: Ọpọ rufi awon se kan be ti won akọmọ kilode. Eleyi mu ọpọlọpọ awọn ise kan won si nse be won rokun gbagbe ko seni ti o ko won mo.
0: When I dey enjoy you, o ma ki gbe pe o.
1: Elu e ka le o mu kulu o.
2: O mu kenke o.
1: Oruko yin ati be tin pe baba mi.
2: Oruko mi ni Akodi Tanibi. Ada pote.
1: Baba. Ta. E la wa loye.
2: Ah, oju ti la oju.

0: Fulani. Ebabi Fatim awon omo se o la ojo won wa ki won fe para ti se mo bo ni se mo oro mo je won se be pe won kan
1: amen
0: ni si owo awon to ni kini se kan ku le nbe won ba ni ba won mo yi won fe je won I se yan fe si se sugar bi won si ti kan lo do ga won mo wa
1: ti won ba ti ri nkan ji bayi ko rorun
0: awon ko rorun bi ko ba ti le ji nkan won le ko se nbe
1: baba bi irufe ese bi melo bi meji wo leyin mo to pe eyin o ti ah se yin se ba nbe ngba kan awon eyin o de be mo
0: ah bi ni kan je owo gbogbo lati carpenter mechanic gbogbo ise to je lolu ba
1: so mo fe ko se carpenter mo fe ko se mechanic mo
0: bi ko se eran bi ba so mo baba yin se eran tele ajo yin je mechanic
1: iyan awon alapata
0: o fe ko se ko gi olorun won si ki
1: Again, Jola, as you, Baba, as you, Bakana Isaac Isiaka Egbunu ore mi dada ni IMF alaje ti mo ma pe nu AK IMF nu Tafika Adekola Mudasir oga wa dada
2: pe won le je ni o
1: se ni Yibolaji awon eyan re a aye ma je gbagbe o gbori wole to oga mi dada
2: se ti wa ro mi pe
1: ba so ya mi to ko mi pe eni button ti am tere be yan se gbenu si mikiri bayi ni se se oni oni we wiele yo ma wiele baba wiele o de sango ikaka onu sina alabade omo ya sina the articulate presenter ye oni tadan laila laye omo bojo mu ni
2: aye ma buji
1: aye danku ni o danku dar Oga ti anu, forget him.

0: mu kulu e ka le o. Hello. O mu kulu a wa n gbo yin bayi.
1: O mu kan se ni gan ba don ni.
0: To, mami.
1: Eh ni dam. La e ba n gbo ma mu mara di goli.
0: Ko ma ko so ra re di goli keeper.
1: Ah, o mu mara ni, iso nu e arun mara ni.
0: Eh, iya. To ba mu mara to
1: ta ke. Mo ba wa to ti wa.
0: To ba da ke ti o so.
1: Eh,
0: mo
1: ko ti lo lode nu.
0: Eh. Ama ko ama ko to un ko to un de ti mo bayi. Ti yen boya tori ai ti si nkan de abi.
1: Oh, ko yin na le wa yin wo dare.
0: Eh. Ko le je balogun. Ko le je balogun ogun weyin wo.
1: Nibo, o le wa yin wo kankan.
0: Ah.
1: O ti bade balade.
0: Eh.
1: Ori yin ni da. Ama la mo ni denu pala re o.
0: Ami o. Iwa la eh wa tu gba wa ni je nu pa lo mi abi o to mo no awon ajayi e wo se ri e fun yin few ones ni wa wa lo baba je nu pa lo eyan ti e si se pe boya bi o ma adugbo pe eyan mo yin ne wa je ama le ni won pe yan fo mo ge awon lowo ni janu pa lo re o 091 30 33 38 93 abi pe bi email kan si bo ba wole abi 091 68 93 10 00 obirin yen gbajare loke wa yen se ko tete je wole ro wo ro ta wole ro wo ro ni abi o digba ti akaba tu epo fun ara re lojo waju se eni ko ma duro de e ma ru e olomo jari ko se dada won kan won ran ti ma won le ni kini kan mo mo yen won ba ni a e lo pe ya re wa iya e jewo kini kan oro kan be asiri kan be ati pe baba omo gangan la nilo kini re baba ri kini kan re e ti so mo yo le san abi ati e je ya gan ni kan ni a madan te ba jewo ti se yin yi kan je pe nle ba lo igba gugu e be aba ma kun ti na ni oro kan wa yi wa won ni ah o gbere o gbe fofo lohun re eru yin kan be nta e lo ru aru orun e lo ru eru yin wa egbo bajare kini ko se

0: bẹyan gbọn gbọn gbọn to so le agbọn marun
1: bi ka ba lo ile ola mi o ni paluka to to ni olodun mare ero
0: be ni baba
1: ka so la ni o e do fun e ma ni abi bo bara jo ko ma ye o mu bara ro
0: aye o fara ro kọlọrun o saanu ni
1: e wo ye won ile jankan jankan gidi fun kankan kankan ti won lo ma gba.